0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Ni xiao xi lai zhen hao kan. Wu nao nei kan na ku pen dai za sa na wo ne po ta ba sa mu. 一生所向，你的他夫人豆豆样古夸古多米亚马伊小样古摇腿。摇篮曲，图尼亚古本贝勒扎瓦豆豆瓦拉的伊斯乌斯哈乌里卡阿基尼莫昂古。给小孩，那潘达库阿帕提亚瓦豆豆基督下古本贝萨图尼亚尼。